0: Korete tenda na tene ko itete ko chegere kabit chitu en ngalega conference lakini kage wego conference nako kamach ko image ke gas pivot pivot en kaliet pivot
1: yes ya mune ko ngoi kabisa te pasa che
0: yes ke gas ingo mnye
1: yes ko ngoi ko he tuk che ngoro na bwane ko in to ma yanu ni komi la ko no ko bete por ko ko ke le ko ne ba le sir ko sa school ko ma che ko nam bi jota aba ko opportunities biro gaba ki onete ju ko ke bara sa la ko no ko ngol ma ko re ka le ke ni ba ko su mo ko ka ke ko ke si to ma ngal si ji ko le ko ra bi ja aba ko ma ko re to mo ko bi la ko no ba ka shi le sir ko to mo ko bi to ko ngune so ki so me bi ka sa ke le to re te ko bi la ko na le sir ko sa ko school pa ka ma sha ne ko chi ne ko re kai kai so e bi ti ko sa ko to mo ko bi ta ba ko le nda cho ne ki ko am na na ge ni ti to tu te ne ge bi county si atu ju nga i ma e bruce kangalal nge ti nale ke bago manu ako magi magi tage me te bi e nu ri tie ke ma tege ku bi bara se mo en bi ke man e mbane maka ma che ma ko sa ne ke ko bi ti ku to ku se amenye gri cho ako tinye gaba ne bara mutai ka bara ko arani muta ku to ko ki te bole ku ko mangen ko le si su ku e ki bi na jere ti ku agi ki ne mi a ge sa ki ne ulam bai ta ku to ke te sta ke na ge le ti ki ko nyen ku to maran ka ta ango gumay ora kay ko jampi ele jori ka nyen ji jora mun ni wono ora ko kwani ko nya nang ko komori bi ko ngoni ara ka ye lo ko ye kinge kwa ke me san kapasa tom ge gere bi te uchu par to mi brase de ko nam jimbor ye pi na ko tama ende le ko nam jimbre in state of ko ai ma ende le no gumache in state of ko na isan tu ke ora ne ndia ta project u yong yo te bo me ingi ni le jibora ko ne bo me ki mi project ki yo te me ako ngi no le bana kuru ora ngi bindi kunke na bi ago kisom kini no tara ke lidi ka kone kini no tubul ko ge jingara namba na kuru ko yoyen no bana kuru ko ngale ka la ake ro ra ka magiru be taman ko magiru magiru be ndam bi ke le ra bi lo ko be ndu ko me ko ri be me ko te senda tu ke ranen ke ga yai ko ni ke richo ko in ko magiru magma ga ra sa ba me se bara ke le bi kara na ra ke ter su ko me ko mi na ka ma chi ta na ga me ko ngale ju ngun ko bara ke tu ju men ke ju elo ko ta ngo ene me ka sa uno tane kwamwa ke le kricho kominwen en performance county makama ina ke ngema se tinde bataban yo ka bota ra kasan tira bure te ta mote ko ko ke wanwo ku ta mo mo tuese le ole ko ke ngaje ka kavana ako tare ke apicho ko ko ki tio ko ke le ole ko ke yang ki chunde se bayiet ko ko to no bayi ni ne age be chito ne mucho gere bi ako ema ente le chino me ke apira kricho ni arap ke te nyo ka bayiet ko ngete ni ona tane ka ke namu ne uta kok namu ne utune en ore ta gatukul yo tare ni gab galia to na gatukul nyo na kotaga si gatukul na galia kotaga atare mara ngalio ne un si e opi no mu shaba tane mo ngalo ne naga ko i pe tu ni ga nyo sene ta galia ko ko mo ji ri ko le ki sire ki ko tom ko sire ki ga mo ko le tu nyo ge sire en ga sata ne nyo ne ndai so ko tabi tu bi che ngalo ko le ki ki ko na ba skal ta ko le mba cho ne cho mami bar kwane ki ko e ra mi o bi sa sene ta mami barwani gi goy bi mon mami barwani gi goy ki ne le tanga ma logi a mami barwani gi goy bi wotin so ndam ni bi ki mo atala mbaita ko ta chua chon ki ngene je le sana ta ko ko ko tare bo yene ga mo enda yu bi endi ko ngoy mise
0: ngoy ngoy ni se ni se ngolimba pior
2: ngolimba ga liet ko
0: ngolimba ga kateba kateba
2: kateba na manakuru kateba
3: oh
2: yes bana kateba karibu
3: Oh muna wa je
2: kijamege bana kataba
3: Chamna agine akuru nwe kap leta ke we horo ngore kapsa Ndana mine to nime ko kwanya kapsa
2: Mami ngala kijobe kibarje garibu
3: ma ko kwanya ne to nibuti ngale ka kaunti na kuru magimi ba kaunti mio awu kaunti kaunti ni bwana ko kiko mwo ko leo gi maile no mi duwa ni gi gema awo chang boisho ni kige mokini ge en kaunti ni to mre cha buye o kige ge cha buye wara awo ni ge ra ngora enane ka pesa ko no ge ro ga ga le bane amune ni ngu no ge re mi tem pe ke mi tem che gi ge e mi u che bo kaunti wara e no ge ro le ma ko ba teng gi chu na ko mi tem bi ke boisho bwana gi mi te ji ne gi tore te bi chu ka sa ne to mo ga ga re si o ko e je ko gi tore te bi chu ka sa lakini kiisto ya ngale kimuche kubo kumaki sub and code in a mood. But you get okay with Sigisega and Navi have called it you over by showing you. Like in the heat, he still won't know that comes and not in a magazine. Make you get a legit or a tape on. Keep Corano Giro, the Makoshita, where I knew where. And who catch young a moon, keep them get a bruise coron. But I'm getting a tabu shake of art in me again. So man, I'll give out to Tungumo. Magiran alega bor tinu egi niu kapsa. Magi yoru sa ago nebo oyen kora ana nebo sumu kora ko kiba mu kora ane jaga ne kora en facility ne mi tinu nebo dispensary ne mi tinu. Ko ago mi tinu ne mi tinu te. Lah nebo ago mi tinu challenges puana. Mi ago mi alega tinu se. Lo ago degi ko ni dua gero li ko ni alega grabi je kebo si ale si gie tinsi. Ko ke gero li giban grabi je kebo chobo ko undi. Kitu gi ge te facility ne mu kiki tu mu te ne. Kita well sent agro, kau kira apa tu? Kau dispenser, ni kiki kira gila. Oh, ni lagi main ni new kapasan. Amu ni kira inu hati dia mau je. Kau mesti pergi hotel sent ane mau je gugu kotoriti. Ini lagi berhenti, berhenti bawah me. Kau isi juta, berhenti barat ter, berhenti barat long kisah. Amu kau mau valen jauh you, kau you suruh kau nak kurun. Kau kira kira valen ada tinggal hidup ni, tenang. Sergali national barat kotoriti barat ini mau je. Uskhi itu kau beras hospital ni muncul tu orang tu je. Semua ke sama-sama ti, kebenti mohon arah, anak kebenti joran. Amun, wajah tu kapasan ni minggu ini kapasan ini muncul. Kau ni tiada amun berniu setel menu hati. Kau kaya kira alele, dana kiri nyoru bi kau siapa wajah cuci tu orang tu. Asalnya tu orang tu je niu. Kau kita kebenti kita. Anu kau kira susah ni ni apa lah? Kau kira alele. Kakai kakai mama ni lagi amun ya. Kiri awak ni introduction tu buli jadi bawa timbu kau. Jemarau aku TCB ni meeting, kenyang aku buat jemar li, marau ni, kuku kira le mama ni tu ni, dalam meeting ni pernah gaya, orang cuci meeting dah. Jemar nama mama ni ni u ni, jemar itu ni u bayi show ni, kuto di meeting dah. Anu buat bayi show tu, orang tu kiki agak lain itu, orang mustaket apa muni?
2: Orang missing mustaket apa? Enggolin ba nakuru.
0: Yes, buat di Beijing ya, terkumpul Western Seed Company.
2: Kau ibu tuan madam berusaha kembali na Western Seed Company na tanjung kau kesuai kerja coba kesuai kerja atau coba araka WH3101 aku ni tu pada berusaha kesuai kerja jadi tadi kau mising kiko lem ingkung itu apa rawe kerja kau mana agar aku semanggi kerja tu bercik ni temen tu tangan kau bercik saya ni aku betul tangan kau bercik apa lagi kau tu betul kesuai juga betul nanti pada berusaha engke agar deal lagi tu kau le betul nanti kau rasa engke fe Ag outlet agak tu nanti ni kajut mesin kami jenat kebagian kita nanti nampak Western Seed Company. Naya korang ille barang perusahaan kita juga sesuai jumpa tapra nukut mesin kita mera nengga batin dete kegun ingal sesuai kilo isek loh jatuh jawab bandai kegun fatalesa jatuh kibo kesuai juga kegun free ingal kilo isek taman kibo kesuai juga kegun kilo isek taman korang free. Yang nama kita jengja kat tuan. Jemput je naja ngoban ni tadi. Ibrik tu si mempunyai nombor 0705505505 0705505. Now, to Western Seed Company, bringing technology to the farmer.
4: Ambassador, Maja agati ya kwa leji, agati ya kirito kawondi, agati tijula, aksongonye, agamua kongo ya nabase ni, asikwecho kwa pituno niye, nikwa luu, karara ni, kapita kongo si. Maja agati kutiet, ayye ho, kamye hii maliwanda niwe, ya anga kwenye, olive ngenge lepta, si, kwalewa finishia kukuro mene, isi kichi, nilelo, yugi wangetelo andiani. Ugiru kule mamu wakse kichiwa tango ndoshi kiricho mbe kwa ngeten kuti nota agen genegen kwenye ungeuguri nebi kwa isi ya kwenye

na chang du keta gi ay ko nga ni ko sam tin ga bele kip kuria ko go sam ga bele ta ge me gi na ta gi ay ko le chang du keta gi ay ta ge li ya na ngo bit confusion se nye sabete ne ti nye manifesto se nge mo age le manifesto se bo sabe ar bu tip tip ta gi ay ne ta gi ay ne ta gi ay ne ko ta ri ko confuse ne confusion ne mi te para ko cham ge mo age le ne ne nye ni bege ti gi ta ga nga koro at least fanye moja na ngo bit confusion ko me ya gi nyose ngo gako bege nyit misima ame ya gi ago tagenge ata moja amune kai tapata pat e namnyu ibagati namnyu ibagati namnyu ibagago to riego confuse ga beleta kole lakini ta tagi e ke moge ta sanya lila kana mungi gi zereta ko ebi ko ti siga bo tu ke unjane ko me egu ne boge bu amune nge ga mukta ne tne golongo to ko atianum ko njugo chile mapi ki mo no lenjine nango ngete sabete Isama gaberuret kabileta ke lakini magigone amunenge ngamukta ndet mukuleldangu anajua vizuri sana ingen kolengo tisich koko kobek pigina yango kwana ingen kolengo tisich na enye enye tege biga bileta ke kiger chito ne tinye tukunga konde sama kulenjina iyene oyene yan nini ago kikamo unale mami gine yago sir kiburi tilangda ingele kiburi goberberi yetes kwa ninyoru chita ne tinye tilangda chita ne tilangi gas chita ne bire tege kabileta ke konde gasle ngalando ile nengaga ila kwene mingin ago chitaneo na ninyori chitaneo kete gari ise kete tinye mbarene kete gori tinye nako na vitu mingi lakini ngongala alkole iro taibu ile nene vowefika numa zisi gana kabisa amundi langa general ene iti langa kupenda tak perperia chitaga tukul netinye kiburi chitaga tukul nebire tegete kongo ngalale kukaga ila kwet kabisa ne Then I'm not going to get out of missing to go Thursday to go TBT killing and throwback Thursday. Congeta mute Congeta mutam and then you out. I knew the bandage and we are all hey, Corona bandage. You can I'm going to say Nanicapata Maragua, but Maragua Manganolo go up one gold dochi and or I'll bandage you guy. Agal Maragon, a head, Nicand and Nicawasha Jico. Agonde, a mumagio and gasital al cigarette. Agonde, ma. Pas, koranga ranga ngesari ile kwa nyinga bila gani? Kwa nyinga sari gabileta. Kwa mise mapema ulambo saa 12. Abu da burgo ite saa 3 gola. Hata logo ya gabe met nikasema nini? Nikasema wacha nilalo. Kwa maru chigenye jambo chitu. Aru saa 3. Kuro lambo saa 5 gola. Asiru. Achangi siru sikite jambo chitu. Kwa saka kwa ngenya ngabisa. Alu resu kwa bande chuka. Ala na marago ni chuka gamo kakoro. Abu la kwa nigale njichengwa munye. Abra ager ko gogoru mami ten alikuwa melala acha ngi sa chenga ta munya gele gi mite ale wangi ga gindano amel go toreta ko ga amel munya tu ga yana mine ana msimo to ale wale na ne bitu bo in zokabag inge zokabag is facebook tiktok ne bitu tu ku ja social media ine abra ager trend ni ga bleta ke neno linja olimba garicha Abra agar atrende ni gabileta kile nte shilara ale oh wan shilai non uba gane abra agar bicha itko gotae gane lakini maane gora agar bicha ni gaya kugotae gane lakini maane macho kwane kidogo lakini ni bare ige risko gakite situku jima mi kwamba kongen magora anda ni gibo facebook kocha posta ni gichilma kocha posta ni gichilma tako le shilara ade isa megura rae Kalenjin is kwarwe satano. Abara asira bara ageris kuma maga achanga nyegile nene shila raine. Elianan raine. Wele mayo kwe gumen rep nabo limbagari chavanye. Bas. Abara agere. Kumi ni kako teksa nani mwanga no talanga. Mwanga lika na mune nambari kule. Wirwangi such a boom ground. Kuto mwanga. To mwota amua aleltese taine. Kule jita wirwangi such a boom ground. Mwanga no talanga. Kuto rale he. Ngotko unisi asa wabaga achana. Ibu ato moko talianen kuka kulenja wirwangi isa cha bung ground. Amecheke magele gomane ngalecha atane for example gomane. Bas. Asuma wir chigi. Megere ili garongo ngeta kapisa kulene mami kine baka pisa. Mami kichilwana siyasa. Kye
Josea, eni ne ikab keregucho. Bena darab kori, toa namchi yata, ngoja kwaza. Aga ngora, uba kiyaga bileta kagera, kwa chut siyasa for 30 minutes. 30 minutes kitio, maaito otuwa nawa. Ago gogindi ango mwachute, gogindi an for 30 minutes. Lakini kwa ama metenea, ago 30 minutes. Hamochi kwa laki, chilma tuona siyasa, ago tima, ago kara. Kwa kera ngalupa mamuchi, mamuchi imana, bichu gingala ngole siji itia miliana, ni no. What time for 30 minutes like the mamu jine? Mene gale wiru wangi. Kami yake ni gale. Obo mwati no lenje ne. Kole yake lenje. Ale. Akwane ene toko le. Kone wana siyasa jukichipo go burtano. Rutano gema. Amunis koma. Kwa hape ngamaru, ako tuku ki uongo, tuku ki mami koronis, mami ngejere taga tuku linoso ame, lakini, kwa lage rola chako kwe, kwa lage wanjo nkiolionji, wango lage kia kia mbuwa, wango lage kia liana. Kutale njigeto mugegere, obagaktan, ako mwachine wambicho antuku, olenji ne, ngatkupi nige gureshila chepende samegura mnema, ane ako masawa, lakini ngotkwa ane, ole kwa bagakta siyasi ako bagakta angafisa momu jina ayye gengete 0734882447 0114558728 kimi tenge vire paisyo ni kanjoto duku kegi angetane kimi ke vire paisyo ni kne gegere ayye wane jamwage na msimu wenu 1, 2, 3 kabla tushike simu moja mbili tatu tuku kegi inge ako tuku kemi ayewe ama chegebe sokone manye ama kali ando nye sivu inye kuliandaje tomo gemuwa wangele gamita abu ama isa te mami jini gali sen sokone akuna mami ite makeli sen ndonye sivu igalia makeli sen ensoko makeli sen tugeta katukul mana alaga testane kere Mwange na olega liane, ama isi tatafisige mwa wange lega testa ane nchoko ni ena subu ya mune. Mwakele isi kapisasi nye jano mwao, maoli isi pigia nindonyo. So, ama cheki alisi ena nye ningune. Tunaanza na duka nambari ngapi? Tugeta namba, nambata, kidogo tu. Pande chukoche, maize, tuge namba 3. Pande kipo 50,000. Kwa gacha mbiki kwa alibandege mbeti tabamutu. Kwa ngetare soundcheck kwa kwa albiki. Kono gotomo, kwa ngetare soundcheck. Bas, ama chingitare soundcheck kwa habit pikta manu. Ago in fact chango tpigrae ni mumu wakialise na subuhi. Reason kumwa ngino alega testane. Pande kipo 50,000 enji tukul. Kimoche pikta manu. Tuge number 3. Itile ticket na between 20 to 30 shillings peke yake. Pande kipo 50,000 enji tukul. Kaiguye, chitane tomga yalisei besio enso kone. Tomga yalisei, kiri itil tikete, tomi nyoru bonus mani ngutko kiri nyoru kwa tomga gosire silingata, tomga gosire 100 shillings, tomo gosire bago la genge. Amache ina msimo ite enore nebo chokineto, ichile star 274 agi chile hasha, star 274 agi chile hasha agi wetuge number 3, tuende kazi. Star 274 agitil hashe, tuende kwa duka nambari 3 ningebeba. Star 274 agitil hashe, tugeta number 3, miten bande kibo 50,000 enche orwe taga tugul. Mi bande kibo 50,000 enje tugul. Itile ticket nabo between 20 to 30 shillings peke ake. Iyol jige bande kibo selingata 50,000. Ala ndugul gina mesimu enigu 1, 2, 3, wapi wewe? Kimoje churu noktaman. Cheto mga kualisien sokoni. Kaiguye. Pick 10. Cheto mga kualisien ndonyo. To mga konyoru. Ang mamibi. Koba anu. Rada.

Amen. Kasane ni ngwe tukulo le mi ko yaka ki na mesa et ko baga manut ko ra ke nyoru ngaliot ne babe tu tabra ni chere cha go gimi te cha mu baga manut ke so mani sirut ke tililen engat ka ngo tukul yaka bit paro inda ke tukul ke mai tanga liot ab choba ko na tak haya rani ke nyor chini ngaliot ne ba chirse kitabu tab ko mangu tip te makso mo ka te tagenge kitabu tab ko mangu exodus yes kitabu tab ko mangu tip te makso mo ki ka te tagenge mara ke tindai na bangere se me je nai lo mangu ko ne ko mangu ko exodus ko gutoga ngiswahili haya ko mangu tip te makso mo ka te tagenge kale baraguta ngaliot kale ngatu tika ga mi su tik ngatu tika ga mi su tik ge gas ngatu tite ngi na ga ngate be tu tabrani kale amemwa tengale chabalembech amonamge agiptenge kyot yegubaor yat neba ne mabaiman kegase ame subtu yet iwe yaiki nea ame baorionji ngale ki subtu yet imaskir waget testai gapisa ame je testai sigas ngatutju kai kwa mane gitu neba ay lagini changale chemiteo ngaliot nebo kamanut ing yu ko ngalek che kimwae che kikibaorian lembech yani amemwa ngalek chebo lembech noto kito nebo kamanut ingen kot komite kin anyin kabisa ko kemwa ngaliot ab lembech mameche biik ngalek ab imanda nginyoru nguno biik katuyo ngo lobo senda nguno komite chito no ingen kokarangan kabisa no ingen kosus kabisa akomwa kabisa kole no komachi no kikobet no kanyamwaiwa kane no ngen ra konge mwaman ko kisis ingeni le mite bi kapsa che gike sasa ge wango kwet amun alio tap chita ge nge ne gi tam ago malem be ta go ba ji jota ke ne nge ger be tu che juge ger u tenge kyat ke ger u ble lu tyat ke ger ko ji ne ya ne tinda mugule le ne ya lakini ma ji ne ya ji jo ji to ne tinda mugule le na mi amu ga tinda ma ge te ne ago ba ji jota ke ko amman ko le amu a gi ne ago ba ne ko tet kapsa akwanyi kapsa ko koman kisis ame jate ben be tu tabrani ngalejo kikimwau nakoba chitab kokwengwa nan otupche ko kitiemi weiwei ngalechoto kot ko kiiman anan kiamwan kityo akile kot kou notok ko kaamwan ane ale kong'ete kerani ko kakebeshe kama mbingu na arti tume kawanyika atuwesi mami kine takemwai tuwai iro meche iwekchigei akitebekei ilei ngalechu kotos iman amu kamwa siruti kole amemwaate ngalek chebo lembech kokango mwae sirutyoni kongen kole mitei kiplembechonik chemwaati ng'alechotok amu namgei ak kiptengekyot iegu baoriat nebo nemabo iman ro amune baorinik cho baoriani lembeche ngeba nguno yakakur barasa kirwokindet nguno sikele anum konu in kokon baornatet koyani chito ka baorian kabisa ata biik chemi korkoret betusiechu chekibaorian chito lembeita akobo chichotok amu kakilechi tai kityongon ibaorian ile kiyak nyongnyong ni ko yekiwire ko inyoru elipu mia moja koker chito rabinik koutye kole baorian lembech ro kaesha sirutik ng'olion no iwekchigei chitugul kabwatutikuk tebegei ile nekit nekimwaitae chito ako baornatet nemabo iman kot koit kesusyi chito kot koit kesas chito angot ing kapkasi ngap inyoru chito kotam chito kole anum koai kouno anum koai kouni kot koit kebutan chito kasi kwo ka chamatebe chamamwachini biik alechini yokeip kakwaut iker ile kekonu baornatet nebo lembech kot kefutan chito ing kapkasi nekit nenyoru faida amu netai ng'etu mushara cheguk kounotok ng'etu ole imi angot kot kemeche kandoinatet komakikonin kora kimwae ne biik chebo sise kutit kabisa che ngokarangan kabisa akosus komie noton kikas kabisa ilechini kepto kikesopchewe iro amakonin tieni amu biik ab
pega bano 4.0 tumerudi tu kwa hewani tunaendelea mzuri sasa. Kwa hii ni chamua kora kwa itu tabranya mako na akitenda nyo aya tuning sokoni si ya iteze tae nyurutia ni kailaba sokoni ame jituguli saru status 74 ash kitungon ongi name namba ngabe ongi name namba 7 no nge taune roriat rare tuwaza na kitu ya maana roriat makin kia jituguli status 74 ash namba 7 ame jiki name otoki status 74 ash namba 7 ya tukul kia gojiba roindo in Elisha kemboe kukirwe gong pike jima sistos kutuswe pike mwae lembe jek kaya kasi kwa leji ninyo ni status 74 asha kiwe namba 7 ya tukul kia nyurutia ni

Aya sabi sana soko bita go ni tienda nato kine mwago le aram no ache Sago ni kapesa in full dose Agere vik tile tigete Geni le Agere vik ye tile tigete Se nato kine number 7 Nato kine kwa le chita ne baishye Mulika mwisi Kwa le chita nato kine baishye mulika mwisi Kwenye kwa tile tigete nato kine mite Number 7 Ira Ameche chichon itile chichon ibaishye simuit mulika mwisi. Ameche kwa yiginyende te nota gine chepchepe itile tika te nota gine mite number 7. Nota gine kakisiri kule phone. Simuit nota gine ba. Simuit nota gine ba silingi ishe gata. Simuit nota silingi ishe gichota gine. 25,000. Simuit nota 25,000. Aoko gile chichon ibaishye mulika mwisi. Kwenye ndi nenyo alu itilitikate. Ichile star 448 ash. Agi itilitikate. Kutukuyi agi nge mpiki nga kwa itilitikate non. Ame chie ikat chike kuti baishye mulika mwisi. Agukwa sama ale chichon ni baishye smartphone. Chita notu kino ni baishye simuit. Nagaikai smartphone. Kutinga nile baishye smartphone. Neno somine na mati itilitikate nyo. Chama bachi ikiriti itina kapesa he. Ame chon somine chichon baishye mulika mwisi. Kwa higinye netile tiket. Ako asamu kwa rachita neba ishiye smartphone. Matkotul tiketine. Kwa tinge nile iba ishiye simu ina angaika. Simu ina angere narope kama mucheso. Nena asamino matitil tiketine. Ngie baka kiyota kine chita nota kine motindo simu ina angaika. Kwa til tiketine kwa kachil gitiongon star. Ichile gitiongon star 448 ash. Agi til tiketine. Chichongi yote radio nege itu. Tiketine kupabiki ba mulika mwisi. Chita ne tinda mulika mwisi. Awa yigis kitio magwana Onda tile chita ne nepa smartphone Kuma mi lono itai Nepo chine kapesa ndai mugo kusene Kwenye aluga tile chita nota kine baishi Mulika mwisi Ticket nota kine mite number 7 Kwa kia chil kitio ngon star 448 ash Agi tile ticket nota kine mite number 7 Ngoro chita nota kine tile ticketine Ticket nota kine mite number 7 Kwa kia chil kitio ngon star 448 ash agi tiltika tinota gine mite number 7 kutinga ni leba ishiye mulika mwisi agoka itiltika tine amache isakchi kutinga ni leba ishiye simu itinota gine mulika mwisi agoka itiltika tine amache isakchi amache inyon igetike itiltika tinyo siri gitiongon kwa ichili star 448 ash agi tiltika tinota gine mite number 7 ichile gitiongon star 448 ash agi til tiket non chita naga itil ina ile chamdat isekchi ko chita nota ke nege itu ina ile nyolu ko ga inam ichile star 448 ash agi til tiket non kelechin angotagnye congratulations tena nota ke ba pnp nota ke mwa go lene

Wesley, nika ako cheng. Finally kanyorchige. Amma bi somo kityo. Wesley, acha ginye. Wesley ka ako tildiga tisek 9. Wesley ka tildiga tisek 9. Bonus yatindo ako tindo 4,200.

Mwana itakini wale kukinyo kuchukua mutitikini wakuchukua kustani ni kidugu tu. Eh? Alright, alright, alright, itakini wale miti ni kakurogo, kakurogo. Igele amiti ngili wale kusukong baba na utanimizi kutumwa kituke batu tutite. Asa somambi kiyote jemiti nuliye bistudi jika liana ram terer

Alright, gostoni ne ino ni tungi bo star 274 ashem agere eniangi tuko gostoni ne alright digiti no number 5 e digiti no number 5 gitu gostoni otri village 100,000 nitoge enne go village 100,000 imagine digiti no number 5 ago iwendi ag 100,000 maji go gitu gili gitu gini on in ingune Chito noto nimi tinyona Nimi maji egigirjini sanga Ehe Nimi maji egigirjini sanga Chukosto nini Amaji ijil gitu noto nipo star 274 Aja Kile jingitu ge Enyon 100,000 Yigo kile jing 100,000 Reply tikiti Number 5 I imagine golly meeting big 50 jota je tai lagi ni jugo sene ne agere ni ani amaji gi namji ni ngoro go amaji gi namji ni ngoro gi tuge agaste ne amaji gi namji ngoro gyon gi gir gi lei gamai su go lian ni ono gamai su go lian digiti no gi tuge e ni ono agugo meeting gum ni ko to mo gi tuge beti tu ti ti no li

0: mingin imana ko ibi mano ko ibi kanam le mingin imana ko labaten kora ko mene le ga ngwanit kora eh ara kanam kanam ko labaten itai kutur tagi sobe mano
1: koña butigo ti sa ti sire hiena asuriga ti sa kobirita asista
0: kanam nita kabisa ko labataten mano ndot kabaga chage eh ke eh sige nam denge sage meite nitanis eh

Ticket number 7. Roryat. Roryat ko yung ngayon na kita roryanda ni. Hmm? Ngayon na kita.

Ticket number 7. Ticket number 7. Iyo ganye ke guna chita. Tai ko sekta man geto panga ngada de. Iyo ko mie ko ko chi wewe. Hmm? Kamye ko ko ko chi. Ticket number 7. Hmm? *274#. Ticket number 7. Ticket number 7. Ticket number 7.

ticket number 7. Ticket number 7. Ticket number 7, star 274 hash. Ticket number 7, number Roryat. Roryatu. Roryat. Wanna get Roryatu. Guruji ni get Roryat. Kumahit kita ang pangangetay ko siyang muti mitay. Ay, namamichi na kasan naman. Star 274 hash. Ticket number 7. Ticket number 7.